0: Galife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang.

interest ng savings deposits, lowest interest na loans, mabilis na transaksyon, humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo, nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: Premium D3, ang bago.
1: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisikap, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

0: Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

no less.

0: Premium D3, ang bago.
1: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: ang lahat ng ina ay may sapat na gatas para sa kanyang sanggol. Ang pag-iisip na wala kang gatas o konti lang ang iyong gatas ay makakaapekto o magpapabagal lamang ng pagdaloy ng gatas ng ina. Magtiwala ka sa iyong sarili. I-relax ang iyong katawan at isipan habang pinapasuso si baby. Yan ang susi sa matagumpay na pagpapasuso ng sanggol. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mimaropa, Promo Nutricom at ng himpilang ito.
1: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at nang himpilang ito.
2: Premium D3, ang bago!
3: Ako si Ira. Pag Gold Standard agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3, ang VC at energy na bigyan nito sa katawan.
2: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Spirit 104.1.
5: Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Ano mang diskusyon at komento mula sa mga tagapagsalita ay walang kinalaman ang DZSB 104.1 Spirit FM.

0: sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kalusugan.
1: Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasanggang Engie Marcamonias. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.

0: kasangga at kalusugan. Sumasahim papawid ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na ang ating kasangga.
1: Jimar Camonias.
2: Jimar Camonias.
1: Jimar Camonias.
2: Camonias.
1: Camonias.
3: Kasangga at kalusugan di kakiiwan. Kasangga at kalusugan.
4: Good morning!
5: Magandang umaga!
6: Magandang umaga!
5: Magandang umaga! Ito na ang inyong kasangga at kalusugan.
1: Kasangga at kalusugan.
5: Engimar Camonias.

0: sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga minamahal na mga suki. Good morning, welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Kumusta na po tayong lahat, mga kasangga? Kumusta na ang paghigop natin ng masarap na Mark Cafe, Mark Choco, Mark Juice? Sana po'y kayo'y palaging malusog, ano? Ang atin pong kinukonsumong produkto, sa totoo lamang, hindi po kayo nagkamali dyan. Tunay at dekalidad ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Kaya isa pa, yan po'y rehistrado sa Food and Drug Administration. Kaya maliwanag na legit ang mga produkto natin. Kaya yung ating mga parents at mga sulok ng ating bansang Pilipinas, pag-ingat po tayo palagi, ha? Yung mga taga Luzon, Visayas at Mindanao, maayong adlaw sa inyong atanan, maayong buntag mga parents ko. Marami tayong tagapakinig sa Visayas region. Ano po? Salamat po. Dagang salamat. Nawa po kayo'y maging malusog, ha? Maupay nga aga ha inyong atanan sa ating mga kasanggang waray. At maayong buntag sa mga kasangga natin sa Visayas region, ha? At daghang salamat sa mga kasangga nating nakikinig dito naman sa ating lugar ng Kabikulan. Sabi ng ating mga taga Bicol region, maayong aga sa inyong atanan. Kumusta po tayong lahat, ha? Nawa po'y kayo'y maging malusog. Ang buwan po natin, ano, matatapos na naman, mga kasangga. Kaya kumusta po tayong lahat? Ang bilis ng panahon, ha? At sa susunod, may beer na tayo. So, hindi pa gaano nakakausad yung ating mga ibang kababayan, pero malapit na naman yung Kapaskuhan, hani. Parang, anong tawag dito? Parang, kumbaga sa muton, ano, parang inihuhulog ng walang kontrol, ano. Yun bagang ibinagsak mo, tuloy-tuloy ang bilis, hani. Kaya sa susunod na buwan ay may beer na po, mga kasangga. So makakarinig na po tayo ng mga music na pamasko sa mga radyong ating pinakikinggan. Kaya kumusta po tayong lahat, ha? Sa mga kasangga natin sa lugar pong ito ng Calabarzon. Itong Calabarzon po ay maraming nagmamarkape, hani. Calabarzon area. Calabarzon. Ito po yung Cavite Province, Laguna Province, Batangas, Rizal, Quezon. Yung mga taga Infanta, Pulillo area, good morning, malusog na umaga sa ating lahat. Salamat po. Dagang salamat. Maraming salamat, ha? At kayo po ay nagmamark kami na at nagmamarcho ko pa. Yung mga kababayan po natin ay kinig sa bahagi namang ito ng Mimarupa. Mga nagmamarkape sa ating mga lugar ng Marinduque Province. Marami pong salamat sa inyong pagmamarkape at pag-inom ng Marchoco. Yan lugar ng Buac, Marinduque, Santa Cruz, Binabista, Torrijos. Itong lugar ng Balanacan. Kumusta po tayong lahat, malusog na umaga. Nawa po kayo'y maging malusog. Mga taga Mindoro Province, Oriental, Occidental. Mga nagmamarkapi po yan, mga kasangga. Mga nagmamarchoko po yan. Mga taga lugar po ng Calapan City, Oriental, Mindoro. Ani? Sa buong Mindoro Province, ang atin pong produkto ay laganap sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa ating mga lugar. Kumusta po tayong lahat, mga kasangga? At syempre, good morning sa ating mga nakikinig. Dito naman sa bahagi ng Romblon Province. Yan, mga taga Romblon, mga taga Palawan, mga nagmamarkapi dyan, good morning. At dito naman sa bahagi ng Kabikulan. Kumusta po mga taga Bicol Region? Maayong aga sa inyong atanan, ano? Mga nagmamarkapi ang mga taga Bicol Region. Number one po ang ating produkto sa ating lugar. Kaya daghang salamat po mga Bicolano, Bicolana. Kayo po ay hindi nagkamali sa hinihigop nating kape sa umaga. ang Mark Cafe at Mark Choco kasama yung Mark Juice. Ano po? Dagang salamat po sa inyo at nawa po kayo'y maging malusog. Kayo po ay pwedeng tumawag sa 0933-214-5288 at 0918-277-7888 mga parents kong minamahal. Ano? Pwede kayong bumati, magpabati, pwede po kayong mag-message po sa akin para po kayo'y matawagan. Marami pong salamat, malusog na umaga sa mga nagmamark cafe, sa mga sulok ng ating bansang Pilipinas. Nawa po'y kayo'y maging malusog. Ang atin pong mga kasangga na palagi nagtatanong sa mga produkto natin, yan po ay ipinapaliwanag po natin sa programa Kasanggat Kalusugan at napapakinggan naman sa mga radyo niyong paborito. Hani, saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. So ako po'y magbibigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan. Oy, baka makalimutan natin batiin ang mga taga-lugar pong ito naman ng Samar Province at Leyte Province, mga taga-Visayas Region. Maayong buntag sa inyong atanan. Sa mga taga North Luzon, Kalakhang North Luzon, sa mga taga lugar pong ito ng Central Luzon, good morning. Dito po sa Kamaynilaan, malusog na umaga po sa atin lahat. Welcome sa ating programa. Maraming salamat. Nawa po kayo'y maging malusog. At ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonya. Sayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
1: J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
2: Injimar Camonias.
3: Injimar Camonias.
2: Camonias.
3: Camonias.
2: Si Ate Yolanda, isang taga-subaybay ng Kasanggat Kalusugan.
4: Ako po si Yolanda Ororo na Barangay Nueva Infanta Quezon na palagi ang sumusubaybay sa program Kasanggat Kalusugan. At ang kilig na kanilang po itong magchoko, ang malaking na itulong sa aking kalusugan. Magising po sa umaga, malakas ang katawan at handa na po sa mga araw-araw na gawain. Kaya po ay nag-aanyayan sa inyo na inyo pong subukan at inyong pangkilikin ang produktong magchoko.
2: Ang Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 with Stevia Chocolate Drink Mix ay mabibili mo na sa inyong suking butika, drugstore, groceries at supermarkets.

0: Casanga, Angie Marcamonias. Angie Marcamonias.
1: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan, mga parents kong minamahal sa mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Tayo po ay mag-mark capsule, mga parents ko, ano? Sapagkat ito pong ating Mark Capsule Herbal Food Supplement ay nakatutulong para madagdagan ng sustansya ang ating katawan at mapalakas ang immune system upang labanan ang mga karamdamang nagtatangkang dumapo sa atin anumang oras.
0: Correct!
1: Ginawa po ang kapsulang ito na pinangalan ng Mark Capsule upang makatulong sa mga naghahanap ng luna sa panghihina at masamang nararamdaman sa katawan dulot ng kakulangan ng sustansya sa mga kinakain natin araw-araw. Ha? Yan po, mga parents kong minamahal. Ano? Marami na pong gumaling, marami na pong natulungan sa kalusugan ng ating Mark Capsule. Kaya ngayon po, ang ating Mark Capsule ay nangangapos sa merkado sa mga drugstore. Ano po?
0: Correct!
1: Nangangapos, kinukulang, ha? Sapagkat kapag ang pag-uusapan po ay sa presyo at sa kalidad, ay siyempre naman, number one po, ang ating Mark Capsule sa lahat ng kapsula sa merkado. Ano po? Kaya yan po yung Mark Capsule. Tayo baga naman, mga nanay ko nakikinig, tagal na natin sa programa, tagal na natin sa ganitong larangan ng pagpapalusog. Kaya hindi namin pwedeng palabasin ang isang produkto sa merkado nang wala namang kayong mapapakinabangan, sapagkat sayang po yung panahon, hani. Kaya napakatagal po bago nagawa itong ating Mark Capsule. Tiniyak po ng company na makatutulong sa ating kalusugan ang mga piling-piling sangkap, mga parents kong minamahal. Pangitang-pangita naman, ha, yung ating mga sangkap. Talagang salamat sa mga taga Bicol region. Salamat po, ha. Salamat sa mga Bicolano at Bicolana. Dagang salamat po at talaga namang ginawa niyong numero uno ang ating kapsula dito sa Kabikulan, siyempre dito sa Kabisayaan, hani. At dito sa bahagi po ng Quezon Province, dito sa Calabarzon at Mimarupa sa Metro Manila at Kalakhang North Luzon at Central Luzon. Thank you. At nawa po'y kayo'y maging malusog, ano?
0: Maraming salamat po.
1: Abot kaya ng ating bulsa sa halagang 25 pesos ang isang kapsula na ngayon po ay 12.50 lamang po, mga parents ko. Ang hangarin ng ating company ay maka-avail ang lahat. Kapag kayo po ay gumagaling, kapag kayo po ay nahuhusayan sa Mark Capsule, may pagpapatuloy po nyo yan. Ano? So, samantalahin natin yung presyo. Samantalahin natin ang ating Mark Capsule, mga parents ko. Ako ang nagsasabi niyan. Maniwala kayo sa akin, mga parents ko, ha? Walang ganitong presyong kapsula sa dami ng ingredients, 12-in-1. Mga piling-piling mga ingredients ang nasa Mark Capsule. Kaya yung ating mga parents, saan mang sulok ng ating lugar, nasa sa inyo po yan, ha? Kung ayaw po ninyong maging malusog, edi wag ho kayong tumumar nito. Itong Mark Capsule, wag na po. At gawa ng, kung hindi rin naman natin sisiryusuhin, itong pagtumar ng Mark Capsule ay sa tingin ko lang po ay huwag na po nating ituloy. Yan eh. Ako po nagsasabi sa inyo niyan. Sapagkat unang-una, ito po inihahain namin sa inyo. Sapagkat ang gusto po ng company ay kayo po ay matulungang mapalusog. Katulad ng ginawa niyo, nagmamark kape kayo, nagmamark choco kayo. Eh alam ko po naman kung gaano nyo ka gusto yung

0: ating produktong Markape at saka itong ating Markape with brown rice extra kasama yung ating isang produkto pa rin. Ito po namang ating Marchoco at yung Mark Juice. Eh, sa dami po naman ng naniniwala sa produktong ito, ay dito pa kaya sa ating Mark Capsule, ang lagi kong ipinapayo sa ating mga parents kapag ganitong ina-announce na po ng inyong lingkod. At tayo po ay titulado, mga parents ko, ha? Tayo po ay lisensyado sa, ano, tawag ito, sa KBP, ha? Tayo po ay accredited ng KBP. Bawal po ditong bula-bula. Bawal ditong magsinungaling. Bawal na bawal po, mga parents kong minamahal. At sayang naman yung ating kredibilidad, ano, mga parents ko. Sa dami ng aking mga kaibigan, lalo po yung mga Rotarian, sabi, nakakahiya naman, di ba? So, alam naman natin kung paano nirespeto ang mga tao kapag ikaw isang Rotarian na mabuti ang hangarin, ano, service above self, eh, ganito rin po yung aking pananaw sa ating ginagawa na pagpo-promote bilang broadcaster na lisensyado po naman ako ng KBP, ano. So, mayroon po tayong accreditation, ha. So, mayroon din tayong license sa technical kung paano po nag-ooperate ang isang radio station. Ano po, tayo po ay first class, mga kasanggano. Kaya, hindi natin sasayangin yun, ha, para sa ating mga tagapakinig, para sa ating mga parents. Yung mga katotohanan, lalo kung pag-uusapan po itong call sa produkto, dito po kayo sa Kasangga at Kalusugan. Dito po kayo sa JMR Herbs Incorporated. Sapagkat may puso ito. Ito po ay may malasakit sa ating mga parents. Hindi lamang para mag-announce ng gayong produkto, kailangan sigurado po yung i-announce natin produkto ay makatutulong sa kalusugan ng ating mga parents. Nasa sa inyo, mga nanay kong nakikinig, ha? Kami naman ay nagtatrabaho at nagre-research para po dito sa mga ingredients sapagkat ang gusto po namin kayo'y matulungan. Kayo po'y nakikinig sa programa Kasanggat Kalusugan, matagal na. Pero yung ating Mark Capsule, nandyan lang. Kailangan po natin yan, ha? Kailangan nating tumumar ng Mark Capsule. Kung gusto po nating tayo'y maging mahusay ang pangatawan, tayo'y maging malusog, humaba ang buhay, abay, anong ginagawa po natin? Magpalusog po tayo. Tumumar ng napakahusay na food supplement. Anong food supplement yan? Ay kitang-kita po ang kagalingan ng isang kapsula. Ito pong Mark Capsule na available po sa mga drugstore dyan, pharmacy. Yun lamang po, mga kasangga. Medyo kinakapos po ang ating Mark Capsule. Kung kayo po ay bibili, kung pwedeng kayo tumawag, hani, sa mga pharmacy o drugstore kung may Mark Capsule para hindi kayo mabuyo. Pero ang ginagawa ng company, ginawang doble o triple ang pagpuproduce po nito sapagkat ayaw naman ang company mapahiya sa inyo. Kaya yung ating Mark Capsule sa mga pharmacy, pagka po sila'y naubusan, eh pwede natin paalalahanan sila. Abay, kayo po'y tumawag sa JMR Herbs Incorporated. Kayo po ay tumawag at na kayo madiliberan. Sapagkat unang-una, ito pong food supplement na ito ay napakahusay para sa atin. Napakahusay para sa ating kalusugan. Ano?
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: Ay, sipin nyo, mga kasanggano, bukod sa Agaricus blasimoril mushroom na isang uring kabuti, isinamahan po ito ng napakagandang klasing ampalaya. Yung ampalaya extract, naka-powdered form po yan, nakahalo po yan sa ating Mark Capsule, ano? Eh, alam naman natin, pag sinabing ampalaya, ano bang target niyan? So, yung ating mga kasanggang nag-aalala sa kanilang diabetes, eh, kasama po sa kapsula natin yan. All-in-one, mga parents kong minamahal, ano? Tapos, mayroon pang banaba, pampaihi. Kung tayo po hindi nakakaihing mabuti, matutulungan tayo ng banaba. Hindi lamang po sa mga sinasabi ko, marami akong pwedeng sabihin. May kaugnayan sa mga ingredients, talagang mahabang usapan po ito. Hindi kaya po yung 30 minutes eh. Kapag ako'y nagsalita po dito eh, baka abutin tayo ng isang oras, hani. Kaso kawawa naman yung listener natin, baka naman maumay. Pero wag ho kayong mag-alala. Ang gusto po namin kayo'y maging malusog. Ano? Ang gusto po namin kayo'y matulungang maging malakas ang pangatawan. Kung kayo po'y magkakasakit, pwedeng hindi matuloy dahil kayo'y may food supplement, meron kayong panangga. Kapag nananalaytay sa inyong katawan ang mga herbs ng Mark Capsule, kayo po ay napoprotektahan. Maaaring magkasakit kayo pero hindi kayo lalaan o kaya hindi makapasok si sakit sapagkat kayo'y may panangga. Napaka-importante po nun, mga parents kong minamahal. Nakasealed kayo kapag kayo'y tumutumar ng Mark Capsule. Kaya ang payo ko nga po sa ating mga tagapakinig, kung tayo uminom ng Mark Capsule 2 times a day, isang sa umaga pagkatapos kumain, isa sa gabi pagkatapos kumain, inyong sundutin po ng ano, ng 500 mg na Mark C Vitamin C Plusing sa tanghali, kumpletong-kumpleto po ang nutrients ng ating katawan. Kaya naman tayo nagkakasakit, kulang na po tayo sa bitamina sa ating katawan. Kulang na sa mga food supplement ang ating katawan. Kaya tayo'y nagkakasakit. May kakulangan. Deficiency, mga parents kong minamahal. Kaya importante sa lahat, tayo po ay maging mapanuri, magsaliksik ng magandang klaseng kapsula. Kaya inirekomenda ko po sa inyo ang ating Mark Capsule na may sangkap ding insulin extract, barley extract, garlic, mangosteen, turmeric, parsley, spirulina, sodium ascorbate, silymarin extract. Talagang sure po na matutulungan tayo ng mga ingredients ng Mark Capsule na pinagsama-sama na dekalidad. Yan po'y pinili bago pagsama-samahin. Pinag-aralan, ni-research, paano nga ba makatutulong sa ating mga parents? Kaya nga sinasabing sobrang napakamura ng isang kapsula kung bibilihin po natin. Sobra, sobrang mura. At sa ngayon po, at gawa ng nasa kalahati ang presyo po niyan eh, mga parents ko. Ano? Di po bagat 25 pesos per capsule. Pero ngayon po magkaano ang ating bigay? 12.50. Kung ibigay man ng 13.15, eh wala tayong magagawa sa mga drugstore. Pero ang maganda po dito ay nakatipid po tayo. Abot ng paano nga ba? Abot kaya ng ating bulsa. Ang management ng JMR Herbs Incorporated ay gusto pong samantalahin ang ating mga parents na maka-avail ng gaytong klaseng kapsula. Makatikim kayo sapagkat mabibili natin ng mura pero quality. Maganda yung produkto. Ay pag tumaas po yan, mahihirapan po tayo. Kaya sabi nga ng management, pag pinag-uusapan po yan, kung tayo mag-i-increase ng presyo ng kapsula, saka na muna hanggat kaya. Hanggat hindi tumataas ang ingredients, ay hindi tayo magtataas. Kailangan i-solder natin yan. Eh mabigat po niyan ay imported. Ay tumataas ang dollar eh. Mga parents kong minamahal, ano? Pero may mga stocks po tayo sa Kalakhang, Maynila sa Metro Manila. Yung bagong deliver na hindi pa nai-increasean. Kaya ganun pa rin as is ha, na tayo'y makakabili ng kapsula. Kaya kung ako po sa inyo, atin pong samantalahin sa mga drugstore habang bumibili tayo ng Mark Cafe at Mark Choco at Mark Juice. Isama natin ang Mark Capsule. Magandang ilagay sa bag, tumarin para hindi malimutan sa bandang umaga pagkatapos kumain. Tapos sa gabi pagkatapos kumain, hani. Tapos sa tanghali, yung Mark C Vitamin C Plus Zinc. Ay awang ko na kung hindi pa tayo maging malusog niyan, mga kasangga. Eh yung pong inaasahan namin. Ine-expect namin na kayo po'y maging malusog. Huwag kayong magkasakit. Ang mahal magkasakit. Magastos, mga parents ko. eh mabuti kung may gagastusin, eh paano kung wala? Ito pa kaya mga kasangga, kung ang gagawin po natin, magpalusog, maiwasan po natin yung mga ganung bagay. Ano? Kailangan nating alagaan ang ating sarili, alagaan ang ating kalusugan. Uminom tayo ng mahusay na Mark Capsule at Mark C Vitamin C Plus Zinc araw-araw po para kayo'y protektado sa inyong kalusugan. Maraming salamat! At malusog na umaga po sa ating lahat.
3: Ipinakikilala, Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Masusing pinag-aralan, inalam ang mga sustansyang kailangan ng ating katawan para hindi basta-basta dapuan ng anumang karamdaman. Ang Mark Capsule ay naglalaman ng mabibisang sangkap tulad ng banaba, barley na nagbabalansin ng blood sugar, garlic na nagpapalakas din ng immune system at panlaban sa high blood pressure, turmeric na antioxidant at nagtataglay ng curcumin na nagpapababa sa posibilidad ng pagkakaroon ng heart disease at marami pang iba. Mark Capsule, herbal food supplement with vitamin C. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Another quality product of J. Mark Marketing. Call them now at 0947-645-3153.
0: Bago po tayo magpaalam, akin po munang bigyang daan yung sabon natin. Ano po? Kung kayo po ay naliligo sa umaga, naghihilamos, gamitin natin ang ating sabon, ha? Tatlong klase po yung ating sabon, mga parents ko. Napakahusay po talaga nito. Ano? Gandang natural guava with neem plant germ fighting action. Yan po yung gandang natural, ha? Magandang sabon po ito. Germ fighting action, mga parents kong minamahal. Ano? Sinasabon ko ito sa paa eh, para sabi nga mawala ang mga germs, ha? Pag ako po'y naliligo, ibinababad ko ito ng mga 3 minutes bago ko banlawan. Pero maganda po talaga yung sabon, ha? Ikaw ba naman mayroong tinatawag na neem plant? Yung neem plant po, yan po yung pwede po sa an-an, ha? Sa acne, saan pa? Sa lahat ng problema sa balat. Nakakatulong po yan, ha? Germ fighting action. Green ang kanyang kulay. Ano po? Tapos, yung hinog na papaya, yan po naman yung sinasabi nating orange papaya skin whitening soap na sinamahan naman po ng tawas, turmeric. Ano po? Maganda po yung sabon, ha? Gandang natural to. At mas lalong in-improve ang ating produkto. Kaya akin pong laging sinasabi sa inyo bago ako magpaalam, at alam ko po namang iligo na natin eh. Tapos yung hilaw na papaya, kung tawagin natin ay green papaya, ano po? Calamansi soap o calamansi extract. Gandang natural skin whitening soap. Alam na alam ito ng ating mga parents, ano? Yung sabong gandang natural, tatlong klase. Pagbibili po kayo tatlong klase na para palit-palit lamang, ano? Para maramdaman natin yung magandang epekto ng ating sabon para sa skin health, mga parents kong minamahal.
3: Correct.
0: Ano? Para maging healthy po ang ating balat, gamitan natin ang sabong gandang natural. Wala po yan sa Gemma Herbs Incorporated. Happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
4: Happy birthday to you.
0: Sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Yeah! Sa mga nagtataglay ng karamdaman, idalangin po natin sa poong lumika para tayo'y gumaling. Sa bahaging technical, dagang salamat, marami pong salamat. Nakasangga natin sa FB Live, kasanggang Hernan Oribe. Para sa ating kasangga news update, Arvin Enriquez. Para sa research, ang ating kasanggang James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si kasanggang Injamar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
2: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
5: Ang inyo pong napakinggan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Anumang opinyon at diskusyon ay walang kinalaman ang himpilang ito, ang DZSB 104.1 Spirit FM.